thug siorda do angle a do hiu. Tu a hossan a do chlíti go léir. Ombrais a thúl in a lewa, sa le mwelfi do hoss in e clúche. Satlai tu ar an leon, is ar an neher. Iu tu do hossas an leon og, is a dragon.